Ya, tapi na gawitin ang rupatan ko ngayon tawang di dapat at wata si tid kayo na funang sigit pagunta ko darabay no. Pagluitid kaningaw kyo tumano da rupatan ti aur masam punong kaswabon sarapan na panang amin karud biyan pa itong usmitang gaydra sa mitpipirohat kayo nun punong tatuong na panang arumasam mitpipirohat kayo nun. Linasu manta dat 2.3 darjah Celsius gisam 3.3 darjah Celsius. Matadig kaningaw kumata ko na bawan kasabon ba na ti rumasa mitpipirohat kayo nun. Ampunang sarapon maningkarod miyang paitongus mitanggay drasa mitpipirohat kayo nun gisam dat panang tatuong kaya tapinay. Linasu manta dat 2.4 darjah Celsius gisam 3.3 darjah Celsius. Tadi nabawan kumata ko watas tambunan ako sabon bayan nati aw rumasam mid tambunan kya sedepon maninggarud mi ampa itong us mitanggay drasa mid pipirohat kaya nun panang tatuang na pandanga rumasam mid pipirohat kaya nun linasu mantadat 2.3 darjah Celsius igisam 3.3 darjah Celsius. Tahuri na hila itenom kasabon bayan nati ruputan rumasam id pipirohat kaya nun. Sadapon maninggarud miyang paitongus mitanggay drasam id pipirohat kayanan. Tatuang na pandang arumasam id pipirohat kayanan. Linasu matadot 2.3 darjah Celsius gisam 3.3 darjah Celsius. Ilan ako piyo haruputan ko ngayon tawan id apatot watas hitiid kayanan panong sakit pagunta ko. Datarabay na kaya pinalabos dot kaupisan Meteorology Malaysia.

Marapuhot ka pailan dito kayo ko. Kapailan ka pagulo-pulong-muson kung kaswaban bayan natin itang Pinay. Ay sa tapabayan dito ka pa na o swab dahil ang itambunan kayo. Ito na pa nga program Saringan Kalidasan ti. Anjuranat kaysan nakakapinsin pa rin tad sabah watas tambunan. Yan pa isa ko dung dat walay pangubatan tambunan tupis kalidasan tambunan. Amiti na po nga po horon do tihilo i dewan po yung ukab isang puruan skwe mata da jam kawalud kaswaban gisam jam ko iso do tanga daw kaya to pinay. Amiti lalabi na kumadit na nga kapinsin nga id perintad sabah perintad pugun sabah ham nagi perintad pisang puruan tay ka persokotuan alapan ko da turumikat kaya mga ipakiparisa harap ipiro pamarisaan diti dit ay sehot kabayar. Gala dat pemeriksaan dat i tekanan dat raha kadik yo i gula ngawi pemeriksaan ngaid mato kemarin lagi beberusan dat kelidasan manta dat walai pengobatan tambunan tik yo beberusan kelidasan karait dat kelidasan tulun nongolohing om lagi isa pakau gu beberusan ditik karait dat virus take nugati virus malaria monyet kaboh omit karalano dot it manalob dititerul malaria monyet

0: makinangaw ka sa Limbahan Boras Luzon, id Kaningaw FM. Bangura da makinangaw ka sa Limbahan Boras Luzon, Kaningaw FM. Haro, ababayan mo karingaw. Tadaw kay sa gisam tadaw kalima, katibon dat jam ka siyam, gisam jam ka pa na mesa ka suwapan. Kuhay, aramay ba?
1: Kapaylaan, gatang, dogata. Kapaylaan, gatang, dogata.

Labang te jam kasi am tulong na padam turu mini tarat ka swaban tapi naik ko kapisanan ka swaban kumari wagun lagi magkinang oti kaning awa FM kyo. Iya, bakal kasasari na timpu bay na ti kasalimbahan boros dusun no. Yang pay doho DJ Maidan ka swaban bay na ti. Kung sikaw do kayo, di kasasari mamili magkinang o di ti kaning awa FM, mamano pangambalot do kayo kyo. Nuno po mamano kayo, kumaraja. Madi pengkaraja itinod walay hinagkabun mangindapu po dati kayo hinagkaday hino ikarita hino ang kakono pat kano magkinangaw dahay hi Bam na paras ko dito no haro hapasan di kaliyon kyo kapisa nang anda dia di Jemay alansan alidas awakasa mabarakatan ko ng paralan karadya hinaid konti opurak tawan akapal haon amu okita silaw tadaw hiti watas tenam kosobon bainok aku opurak tawan nga akapal haon kyo senang lagi bad semua numbagalila aun lagi na alasu kapiyo Siwatan kasari may pagkaringaw iti kasalimbahan boros dusun o sonong kopyo DJ Haro iti sundayt man na pagkaringahan na po dati kyo ka. Tengka sundayt daw. Sumako na po itutuguk nga tumulod nanda ipirit. Adi? Sumako na po itutuguk nga tumulod nanda ipirit ka. Merhaya na gidat mamasan tabi taraw kamatan ton wagu dati tulun dusun di tapar merobuat ka Kumadio Simpson ni David Sando JJM no kasuangan di sanarai JJM babay no Katie tonto buruy ikel sikel amoy sana not kambalutan isongin lab kasari talingo magkinangaw radio kaningaw FM ku hoy aramay boh kadi Mbak, kumada ko yun di mumbal, mamarait sundayt di kaliyun. Suma ko na po itutugok nga tumulod ng daipirit. Anong mura WhatsApp, kaningaw FM, kusungi sa siyam, 58 siyam, 68 68.

ay sa panang kumumbal mamaret sundayt di kaliyon dabay no hambonet sambyon na mamaret sundayt hindi sumako no po itutugok nga tumulod nanda ipirit ka. WhatsApp ko ni nga FM 0 sa siyam 5 walo siyam 6 walo 6 walo.

Kami senang kesuapan kumadi amankan. Salam Malaysia Madani, kumadika DJ Angela kati. Kesenangan panau kerajaan ng konti. Kasasari magkinangaw ako radio to konti. Hiti ako yung kampung Baginda ka. Tadaw ba yun? Maka mo yun nanti amankan. Tadaw ba yun ginawa ko gunda gulana. Nakuroma hiti DJ ka. Ato koy. Ako na po din ako ilo ginawa no ay aman kan iya na ko ilom na kurutu gundah gala gundah gula na ino ginawa no ngalihisan gaya ginawa mo kinangaw sinding sinding id kasalimbahan kaningaw FM kaya aman kan ngaramay sinding ako ni

Kabisanan ko madi kuyok men di kampung papartambunan. Igukuro na tambunan kuyok men. Hai kapisanan nga nang tabid pibawasan tadaw ko duo pagulupo ko mad DJ kati o mainsanan mag sangin rongo di tiro diyo kuningaw FM alan sana sanong kabar om kapisanan paparalan karaja Erina DJ po sikaw ka haro program yun natamunan na suwab gyo o sagyari kuyok men ilabis ang puruan.

Betul lang pasal ako kinakasin din mamalay sa ginawa. Nga, oh, harati pasan na karikat. Johnny Aling, Kampung Bakyaw. Kapisa na ka sabon DJ. Amalas kanta, itugok ka kita di pirit. Pore, ito sundayt ko. Miagal gyan, oy, tom ka. Oh, bulim man, magalit di kayo. Amahan niya ko kita dit piritas niya galo ito mo magido di kyan karikati itugok ba karikati pirit

pirita tumulod kaya ang malasok kita ditugok. Nakalagya pa maray tita Pinay Johnny.

0: Miss Singilo Boros Dusun Keningau FM.
1: Nung di kapi pisingilan tako
2: pisingilan tako na pabay na tinga agumo. Pangalaman mo titi Angela.
1: Iti na kapit amahal kiyo.
2: Amahal mo titi.
1: Amahalig ko po siyan kiyo.
2: Apagon mo ito ko po siyan to ko.
1: Kadi.
2: Pangalaman na panga nawayaan tayo ka na purimanan.
3: Or it all miss or it avoid.
1: Iya, rin na kapiyo. Kiyo, oboy.
3: Paguma dekad nawayaan tayo ka na purimanan, no, oboy?
2: Opoit.
3: Opoit.
1: Alam mo.
3: Amo ba yan? Min singilo.

0: Kakalo makinangaw, Kaningaw FM. Kaningaw FM, siyam na pa na mapat, pitituro megahertz.
1: Muntang kapalaan naman iti asamok na dajam ka pwede misa pwede 2 minit at kaswaban kaya tapinay. Mabaham iti ako na jam ko limpupusan iti kasalimbahan Boros Dusun. Pupusan na jam ko pwede 2 tanga daw. Pagalit na raitan ko iti nuwari kata jam ka pwede misa talon hapad minit arang awitit kasaro ko panang ko. Paparang oras sinding-sinding lalayd magawit at kalangadan kasarahan dilayd kaya tapinay. Dalabi na kumata pinay ngay di taano gyari suminukod miyampay da sinding ide. Taka it kabasan di tambalo ta mamaray ta ibetron no kakyo. Tingga sa tomod bagi akya ta pinay. Nga samanud iti sinding-sinding lalay nga haran nag iit tangamulok ngawid at orhiyan iti sinding to ang aramay tamod gyaha sinding dilayid.

Bambi ko rin na isundayt ni Kalyon didi. Ay, so pwede na akong mumbalo mamarayt kyo. O, saro ko tinga, ako na ngay karayt kan tati. Mano ko do kayo pamusarahay, paginipian pa kyo. Iti sundayt ni Kalyon. Sumako na po itutugok nga, tumulod nando ipirit. Ay, lasundayt ni Kalyon man tadi, magkaringaw ditenu kyo. Nga, man ko pulong busod, naganilan at mano kayo langkad yung tatuwang. At ikatino kyo. Panguhot-muhot at ako pinayan kamulahingan. Dapat na may galit ang pinay sa iga ditino di. Amalas ka, dahit pirit ka kita ditutugok ka daw.

Mabisa na ngaan kumatay sa naan makikinungaw. Yaku i Justin Lusa, mantad kampung susuran Tambunan. Ano, makinungaw ditit kasalimbahan Boros Luzon, Kaningaw FM. It ang arahian makinungaw sinding lalaid, kadalihway, makinungaw kasaraw kapanangko. Manikid kaswabon, tadaw kadwo, jam kahapod amisa, talun hapod minit kaswabon. Pa!

0: Kuhoi, aramai bo.
1: Jam ka pala misa talo na pod minute na tong pinay na rekat na timpu karang handa ko sinding lalay gyo. Sinding orang wai kasaban ba na ti Harman tadi Ambrose Moody, Dato John Gaisa, Doni Omi Molly, Mas ni Sumiran nga haro. Om haro na gimanta do sinding at kadazan gyo. Sinding lalay at kadazan di bibi anakin sun ami Benjamin Matanjao. Bawar rumah tim putih, tim pun ikuti keperangan di sinding. Miampai sinding di Ambrose Moody, anda dan telu tahun, om sinding di Bibiana Kinsun, kaos kudet vinon.

0: sinding-sinding kalangadan, mugawi kasarahan dilaid.
1: Ito pinako hitito kawi da babayan sinding kalangadan. Baya diti segmen kasaro kupunangku. Parang ang sinding lalaid kyo. Kaya sinding ay dinatip di taon turun na padan, walo na padan, siyam na padan. Harati WhatsApp di tepinay Jokulis Mantad Agudon. Kapisanangan ka suaban DJ, mamareto ko pa di sunday. Nga nakagagangi pirit dito tugu kam tulud na di kadagima. Oh. Kung di ako ilo pamaray ti di kiyo suwayo at pamaray ti lo sunday ti lo. Abam kumadit, nakarangaw ti sunday ti kiyo. Bahang pagipian pa na kayo at atuang bay na. Manghot-nghot pa dit asampin na sunday. Ano pamaray ti? So, pankagun na suwab kiyo. Miyampay ko dikle da suwab. Baham tilam saan tau kagum magkinangon sinding iti. Talo sinding pa unian kuti. Kadata ko pagililiho, sinding di Dato John Gesa, Hiya Tangkong, Kuya Tangkong, sinding di Doni Ami Molly, misa sinding di Julinin Sagin, Aiso Panasalan. Kaningaw FM ko, hoy aramay bo.

Sulingman tadi julinin sagin ditindo di minoga tadi ke majam ke hopod lima napod jam ke hopod jam ke pada misal lima napod dua minit tadi ke suabon arwah ini minta ngadau tiga walaupun minit lagi apa pusan ini tiga selimbahan boros dusun amhara dua pedi sinding datarong ok ya maya diti segmen keseru ke penangkutih tapi naik sinding pitangkiran tako kesuaban bayan nanti sinding man tadi mas di sumiran runduk ya daw kati sinding ibar so kadasan kaya magyum kalabaw man tadi Benjamin Matanjang haramay karang anda sinding iti bahapagulo tumang kiyad kaya kung sigaw do kayo minagkinong man tadi tenu po gisam do tabayan nanti tilambusan na yampay iti Kiningaw FM yampay ko di DJ Ijalati no kasalimbahan boros murut pamgi samrat kapirang ako kawagu tamangay kalidasan tamangay katingaligan kaya kasalimbahan boros dusun daswab yung pay ko di DJ Clay pamhin ako pa kaya

0: Ramayan Ramuyun.
1: Ang kininyo Rakeninga FM.
0: Ito Ramon, Rakasalulan, Ragu Numurut, Pagayaman, Takao, Monsoy. Kininyo FM, hebat ang syoknya.